na miel na bibisho na miel na bibisho ngato ka ngato gimare bibiyatu.